igbe onu ka ripe ya o oyo yo ri omo nge ndi ke zuwo ko ko ta u tala aha ya bu oni ni won dagare esu mo ri puri chanti ti na protein vitamin na mineral ya to ni se anu ahu ke ko obu imani gari nkiti o obu ipado sirike maka hu ike gi oni nya ka iwuri pe usoro ngutoria me me ka hu gi si ike ona ha ji sugar ti no bara mana kwa do ezi mbake noria maka ndi were so bu sugar oni ni won dagare were wo protein fiber na gondu uchi yangu me nya ka ni ke si sugar no bara mameka pancreas roro roma ọzọkwa ọ bụ erimeri bara ezigbo n'ịkwalite ahụike mmadụ niile onye ugbu a n'akara 0803-357-0568 omimi wenda garị na-ewetara gị ndụ ọhụrụ zuru oke o nwere nkwado nasdaq ma nwetakwa ikike nkwado fda na united states omimi wenda garị na-eweghachi gị na-esi

si polo uro ba tuwa si ta ba la ti olorun ba se da ora mi si polo uro ba tuwa si ta ba la ti olorun ba se da ora mi si polo uro ba tuwa si ta ba la ti olorun ba se da ora mi si polo uro ba tuwa si ta ba la ti olorun ba se da ora mi si polo uro ba tuwa si ta ba la ti olorun ba se da.